0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: Yeah. Bilog na naman ang buwan. H-Bomb. Dempster. Yo, Blaze, what you got?
1: Minsan na buhay natin ay nasa itaas, minsan ay nasa baba. Bumangon pag nadapa, manalig ka, Panginoon.

0: Hi, this is Hannah Presillas. Pinoy music ba ang hanap mo? Download the V81 Radio app, available on the App Store and Google Play. Free now, free forever.
1: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
2: T-T-T.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: kabayan. Nahuhomesick ka ba? I-download na ang aming mobile app at mag-enjoy sa mga kantang tatak Pinoy. And feel like you're home. The V81 Radio mobile app. Available in the App Store and Google Play Store. V81 Radio mobile app. Free now. Free forever. Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: T-T-T.
0: Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: T-T-T.
0: Trip ni Tito at Tita.

0: po, ako po si Nicole Emilio. Pinoy Music pa ang hanap mo. Well, download V81 Radio app available on App Store and Google Play. Free now, free forever.
1: Trip mo ba to? Isa bang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito? Trip ni Tito at Tita. T-T-T. Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito.
1: Trip ni Tito at Tita.
0: T-T-T.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: If this is Janine Tanyoso, Pinoy Music ba ang hanap mo? Download the V81 Radio app available on App Store and Google Play Store. Free now, free forever.
1: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
2: T-T-T.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: T-T-T.
0: Trip ni Tito at Tita.

dun sa maisip mo na ang aking alaga. At alam mo yan, makasaving na rin kita. Pero mukhang imposible yan. Kaya ito ako, ang ganda sa lalang.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: Hello po, ako po si Nicole Emilio. Pinoy music pa ang hanap mo? Well, download V81 Radio app available on App Store and Google Play. Free now, free forever.
1: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita. T-T-T. Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: ako po si Nicole Umilio. Pinoy music pa ang hanap mo? Well, download V81 Radio app, available on App Store and Google Play. Free now, free forever.
1: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
2: T-T-T.
1: Trip ni Tito at Tita.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.

0: All hits, all Pinoy rock.
1: Nandito na si Chito Miranda. Nandito na si Kiko, si Francis Magalona. Nandito na si Glock 9, wala siyang apelido. Magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2.

0: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: T-T-T.
0: Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: T-T-T.
0: Trip ni Tito at Tita.

0: Hi, I'm Robster Evangelista.
1: Pinoy music ba ang hanap mo?
0: Download the V81 radio app available on the App Store and Google Play. Free now, free forever.
2: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
3: T-T-T.
2: Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: T-T-T.
0: Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: T-T-T.
0: Trip ni Tito at Tita.

0: My name is Jessica. Pinoy music ba ang hanap mo? Download the V81 Radio app available on the App Store and Google Play. Free now, free forever.
1: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
2: T-T-T.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni
0: Tito at Tita.

0: is Janine Tanyoso, Pinoy music ba ang hanap mo? Download the V81 Radio app available on App Store and Google Play Store. Free now, free forever.
1: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
2: Tip, tip, tip.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: Hi, I'm Robster Evangelista.
1: Pinoy music ba ang hanap mo?
0: Download the V81 radio app available on the App Store and Google Play. Free now, free forever.
2: Trip mo ba to? Isa bang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito? Trip ni Tito at Tita.
3: T-T-T.
2: Trip ni Tito at Tita.

0: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni
0: Tito at Tita.

0: ako po si Nicole Umilio. Pinoy music pa ang hanap mo. Well, download V81 Radio app available on App Store and Google Play. Free now, free forever.
1: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
2: T-T-T.
1: Trip ni Tito at Tita.